0: Onway Zopo si Simba kadi Christopher Gini miampai di Mary Galanson dari kongabi dari penakan Hozo tadau kotohu do dong subabiti. Temo toko da pemahaman telepon dong subab baguniti. Halo kopi posian.
1: Apa pasian ku nang di awai juga.
0: Apa pasian nang kidai dia nobal no.
1: Amma bati babati. Jadi tau je masih mengo dia miak iak tadi. Tok.
0: Ba apa musa na pasan nu kio.
1: Amma ketawa dan di awai juga.
0: Nang kidai dia.
1: Amnya gane po. Am pagoda po nga ang kuba pada diaw am pagganakan no antana da babaki kapodo na di si tanaw bay no di si tanaw ko taho am kuba ni gida tanako da dayo di tawaw irita antan jo na da babaki da kana da do de no irita am nga gidi jon manang iban dego am pa wono madu nga bidego antan jo na lang babaki na da nga bijo kumbani kita kada kata pinay kwan ta pinay kuda sa di chamok to wa ko di an mo nga vida bungay tangan ni sa tay say so nga kada pau ka taus nga iton ko po i sari abot i pagodaw i doktor Angelina da di ka pasan pinsan ko da di dinga nga kumbani kita do si ay ko po i kawan-kawan ko nga vidi sugal nga gadi pitro sa rambutan. Naga nagidi jod batilu, naga nagidi walis maludin, naga nagidi yagang, naga nagidi di bu, aku nagiyo hivan, ahain kuna di daun kong di wodo munugawi adumalik, nangko ka na adumalik, bumugot ka na naku, hansan na da magahi, kuna da omi, I lucid do yo patu salalu kada mangkap dego om nyagana di diugo engko kenogo tua ko rencan jam ko ngode do jito na mai kada I salalu do mangkap om aku rencan jam ansan da bagasi kena da no kevan pada tawo go kan ngoi no kada pa de das dito bangkan da kuat I das dito omi mali adi mali aka dari kampung mamaya adi omi mami di pito aga na gidi bili ngabi tanaku do de belai puis lembuan I maiko da dayo di kampung Pelabon obi obi pakasa di Iron Gino de Pulai polis lah simpulna hantar je dah ngah babasi kono. Mak aku nak dihiban lah. Ibaka aku dah ada yang punak. Anak bangun tak. Kebian tu nak nak tiba do. Kua hampun muka no nova no. Sentok ngah video aku sentak. Ai tadi cincan-cincan kita dah di kampung sebut. Ngah hantar tu dah nak kau kakak. Si jago nak ngah binong kepan kutih untuk kenal do. Ketahu. Kepibasian, empang kita dari dia tu sob, ya bi, amin. Kono nga bi da sob, ya bi, hansan tu dada babasi ko. Amin, na jiji sungga.
0: Ketua dada dia udah nako po.
1: Udah nako nagi dia.
0: Kepibasian dudong subab kuma tambah di Richard di Benjinos dari kampung Tinduzon sugut. Kepibasian dudong subab darau ketahu di Jesuga sabi bita pidae tambah di Sodo tekoit samok sabi abi makikino ko sembahan bos kerazan mantanago di Richard Benjinos dari kampung Tinduzon. Kepibasian lagi kus kuma do makikino ko tungau hiti. Kepibasian dudong subab di Jesu baiti I John Tati dari mantan kampung Langkawit. Manu do kesibatan mason kuma do tambah sabi VFM mega di robot obot mudi Gili, Eli, Shelish, Lim, Bridget Samuel, Lucia, Tati Bibi, Stella, Martin, Angeline, Marcelinus, Johnny Lajuman, Frankie, Tan, Anthony, Sipanul, Mick Maturin, Nogi di Paganakan Majawa, Bohiaw, Andakan, Tobi, na po nga ipaganakan kusundi, miyampay paso na kotabian, na tadaw kotahum, babasi ko na da, na miyampay balakat, na minamangun, kaditi, tohanan suga, na pinapahumbos na paso niti, Kopi Bosiana dia Florence Boyjol Shalom DJ Suga Shalom lagi kumade dia Kopi Bosiana dong subab tadau ko tahu kumade dia Om Sa Viabi makikinongo dong subab diti sa Bavi FM ni Kot Binacio Sol to my mama. No, zero ko si Matan, mamason ko mari Aka Margaret Atin, Aka Elis, tambahot ko Florita Kinagil, Helen Yong, Clarence Wong, Om Savo, Dolores Asing, I Elis Lim, Dennis Young, Glinis, Sipojol, Lucy Doyo, Lucia Tati, Elizabeth Mojuntin, Om Aunagi Hivan, mo boss dong sa Bavi Ti Suga, kapipos yan, tadaw katahuan sana basi kinapasikan it kinahirasan to my mo, Om Tabi Pipasan Blakato Sima, mantad minamangon ko to dan DJ Suga kadito. Kinukot ako Hozo Rizuni Vago Fade Om Destiny Hozo Pinunganan Do Pimpagat. Pimpagat.

0: hitlahan po yung tunod o sabah mo madimpot dimpoton apat lizong tutumang buhoy di kahapas pinapaswat kong hobido duvotitik o nam lizong koy katan tutumang buhoy gisam di Wuhan kavaho at umazan ni Vazon Montili datusri pang lima Haji Haji Jinor do nimpot o tangazan di hobi apantod itsuko kumaapat gisam bayno nakotay mo o sabah do iso titik iso lizong koy katan tutumang buhoy sampamagunan om iso titik himo tutumang buhoy suang pagun. Pinabos di Datu Seri Haji Haji GT di untuk pinapoy magon JSK Mantanani Island Resort. Pinabos si Datu Seri Haji G kokomoy di ho kinopoy maganan do JSK Mantanani Island Resort na papangkub do kapopuvan do atus onom ngopod lizong linggit no nopo montok do mipaho do miyampay do dipoton pogun montok do mamagazat do hobi o gumu tutumang buhoy om papataunda kagana, kagaganapan no katumbuzan po invite kavaygan Kota Belud Resort do nakomoy kiva do bahongop do apat villa om kagaganapan o suaw sandad om itning kokoton di hobi binasi montok do mamagazat do tutumang buhoy imagyum tapi manan authentic kapag di sido mamasok kaplintan do maguhod tababasi hang sabagi kapataundan do maguvang do taon tu mambuhoy sabado duvong ay bu duvong padam tu Unsubo na mangunguntili kinaizonan sabah da manaizo kaganaan tumaw om gas o minubos di kumudubo vazon muntili datu seri panglima masidi manjun na mazani ng kokoton pamaunan tumaw om gas na kano mangukab hibang kumada mangunguntili kinaizonan na papahab na kaganaan pangindapon di ho da oko na kapamansa na kumada kaganaan ikiva no hide.
1: Kapan sa niya na kontrakt na tempatan ambil pulang ini diatan diri katang kamahiran agar mereka dapat bersaing
0: Natubungan idato seri Masidi da kapabalan ni kapas pinapay mago na pitimungakan tagazo taunan ko isaan da mungungundilik Malazo Malaysia PKMM Sabah id Pinampang. Pabuon na pamamasan buk sa bagi ng institute katundaan toyhan ang binakas tuhun hobi no na tumuguvang kasimbanon teknologi ang kohikangan dinodo. Nabos ni Montili Balajalan Science Technology om Innovasi datu James Ratip bion nagi o kapoying kabasan na katoyinan pamamasan buk na mantok na manak na kapoyhan kumada tuhun magigizon habus kakadazan. Minabos si Sido di antok di pinapoy mago na pitimungakan teko pitimungan pustakawan Borneo duvongay buduwa po naman it kota Kinabalu. Pason di sido, pinahambus di panakadayang Montili di sido, i Jordan Jude Aaron.

Zou di generasi Paji. Tapi ngabi awak dati si batan popo hembus tepason ngabi sabi ability ngapingko pengal tapi ngabi dapat popo hembus tepason mega di Danny Richard dari kampung Balai Light Papar. Tambahku aku pimpin nato dong sebab tada aku tahu kaditi Edmund Janggun, Johnny Upin, Joseph Patilio Lucia, tati George Gimbun, Florita Kinajil. Sabi makikinangaw sabab BFM nekot na si Oswa utamang mga dong sebab diti tumiyambus ako dong lezo kumade dagay o mingka na gilid Facebook sabab BFM diti I Maria Johan kay Ignatius Jen Silvista Sova Pladius Binsuan Palad Julia Alex Madius Joponi I Paul Eric Jaina Taka Robert Berto How Achong Wodit Oyo plus saya baguti Michelle Wong Grace Dilitan Maureen Kinjau Florita Losobon Kwan Yun Basina Terry G. Gabil Melchior Miziol Ami Dorothy Fredolin makikinang mga bitong awi dahil kasimpan bos kada zana dong subab ditikyo tamay mo miyampay dahil ano na po kabo dahil miyampay dahil kasimpan bos kada zana dong subab diti Agung Agung Kuyo Matilda Mojun kanaw kinungotok ako dahil kasimpan bos kada zan mentok do tapi nga vi do dahil kasimpan bos kada zana dong subab diti isozo mantadi Matilda

Agung-agung ko yu'o kadi Matilda. Mo jiun tapi ko ngabi minagapit ako daw jam ka bahu himo ng pod binit dong sabar pagunta ko kang hobi daw pod po minit biyang paide kasimbahan bos kada zano dong sababiti insan pabagot pwede nga bida minikin nga umantad di do jam ka apat ng pod minit po do min susubab gisom daw pupusan na pupusan na kasimbahan bos kada zan do dong sababiti do jam ko si jam do dong subabo. Tara hibay, tara usuba, bakinungaw do, hozaw ka bago do, dumantok niti, dahit kusimbahan bos ka na zan kyo, nakatimpo na jam ko to, tong upad minit, nung usuba, isam na jam ka baho, tong upad minit, niyang pay tabahod baklaja, maza na deho, ngaw deo, hozaw ka bago dino. Ano'y manat akong atumoy mo, sa kadong deo, so kumade na kayo, kusimbahan bos ka na zan. Iso na dahit pumagunan. Na dahit ipanigisom ko miyampay di ozo at preko ngabi. Doanan ko di ozo miyampay di bohozo. Ngao di ozo miyampay hozo di Michael Moody. Miyampay di Margaret Kudita. Naging matchin siya sumalak ng jayeng. Mantok da tumkisa di ozo da dong subab iti. Da jam ko si jam da dong subab miyampay ko da. Mananapanay da sina iti. Hapasa sina. Tanto na dahit kasabab BFM miyampay da pangan na Inggris. Dari ito miyong bus miyong payda gaya di ko sa imban bus kadazan. Duanan ko siya miyong payda dupo hozo. Namot inatapday ko nga vi. Noong mamusaw ko do tumihong bus do teko motos do miyong payda numan do to do dabay no nga pamusavay po hayd. No ko to tinimpunan no hinaydi do mampay dihaw. Mano pa dinaw, mazana pa dinaw nga ano'y manat ako. Kadatingkod, tumihombos na po. Miyampay pa yung panu ginavo. Tanto na do, sikaw, tanto na do, kita tako, ano i niman tako. Gisom dok na kapanak do kabuon mantok do tako. Kapisama tako bago, tabi Malaysia madani. Di babasan ko madidusot, pray ko nga vi. Bye-bye.

At abri ka kapisa na nga natatuwang kapisa na nga makina nga uniti ka sa limbahan at ako ang takatuwang tararat ako at talo katalo na hapa datulan at akasiyam ari taon 2002 na pada manam may at abri ka konsikahan na ito kasasaya makina nga tumano uniti ka sa limbahan at ako amanta ka pala at abri ka id apagunat ako antak na timpo diti nga nakarikot na jam kasiyam aduan na pada iso minute at datutuwang may at abri ka ida kalansanan, idsuang taka kalidasan, dat ataririmo, ida suang dat ako tingaligan, kamiyan dat, kamiyan ataboy dat mangimbaba, nununo pa man, idsuang dat ako pasyon, dat ako dat sangangadaw. Matabay ko man taklat manimpun iti kasalimbahan tako, sining manta di siti pa, jahamin iti, sorry na pa kariti ang sultan na diti sining manta di Gustin Agoy. Alasu potoy ilot tapoy kanaw kinohotokol.

Mogalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kayanan toko ba na diti katagwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntuo no, tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsusamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag tulutulong Malaysia, na kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaro. Ita nga sukadwago, humor hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masiro si kamurungan. Labit kararasi, talun hapadam talu pihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan olidas pamumusaro. Kabalingkangan kalidasan pa umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong luhunan, pagyano na pong hupan. Panangkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan pamumusaraw.

Yeah, tumnay ko 2 minuto pagulo lumang to ko may jam dato ko maduo. Miti ko pala no sumusot. Akarit iti day silixia awareness day talk and workshop kariti. Mandok diti taon 2000 do na pada manam. Iso workshop akarit iti kapurimanan diti ko may day silixia. Miti na po nga nanjur do kaysan. Manakadong paganakan tanganak dyslexia Kota Kinabalu. Makaharoon to kotalu.lan.kohopo dito to pinay ko. Untuk tadaw dot ako onom. Untuk tadaw ko onom dito to buntol kito pinay ko. Katimpo na jam ko siyam dot ako swabon. Gisom dot a jam ka apat minsa sedap. Id perpustakaan na paguna Sabah. Id ran Tanjung Aru. Masanta punghatan. Amilo mama WhatsApp aditi nombor aso iso turu iso 56 siam walu. Apa tu mereka pegulu dot. Miam peto kau aditi apa bayan dot papalomus de pason na maya ada telefon aditi tapi naik kau. Aditi sindinga manta di Ren Rafael iti rumame kritikan no kinong hatu kau.

0: Kaya tabi na ikaw iti pa malahawan na sumusuot a kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tabi na ay?
1: Hello, Olivia. Ano ba?
0: Yeah, sanang-sanang iba ti. Yeah, tabi na Rose iti?
1: Oo, oh, iso na iti, Olivia.
0: Ba, palamusan na paso na tabi na ay?
1: Katawadaan na, Olivia. Kami paghukma, pa-Olivia, pag-anakan, no? Pag-anakan ko na iti Kampong Sugod. Mano sa pali humusi nga bi sa dada na dito ang damandam ko na ako kani matalipaw ang damang kaplag ko na gali katawadaan tampulan pa yung ngong so di ako di ako na pali kano na mano daw eh di adumalik na ako sang ko daw hitas kiga daw di nga hansan to da na babasin na dada si do mga nagidi jani upin na may kawang daw, mga di alam di inggang, mga di yubog, mga nagidi ako nag-iiba ni Jani Batilo, mga nagidi Lucy Doyo, Lucia Pati Bibi, mga nagidi Petrus, ikasuwab ng kaprogo, kawadaan Petrus, mga nagidi kumana gidi Walius Baludin, mga nagidi ahay dyan na di daw na kongo, di muntad siya takan, di nang ko na marito si Dobay, no. Ako na ko sa ko, di daw hidas kayin ko. Ngayon na ko sa day, kaya mo na tumatay kapalitan, ay, ano, dahil ba, ay naman ka na tumat. Before di nga, pwede, Tampinay, tanak ko nga bi, mga da, hodi, gubo, doyan, Blay Police da, Simpuluna, Blay Police da, Labuan, Blay, ay, awakon, kabagya ko Blay Police, iti, so, di, doon, iniahin, Ubo, kasigui, hansan doon na pa yung ngongong. Santap, nga pili ka tutun, nagam ako tutun. Okay, ba dati dito ako ondom nga, ada ko kukukuha sa ito. Iyo doon na nga pinong kapan ko ti sa dapi ba, no, diti. Sop, yung ito pinay ko, ang tanda ko pinay ko din sa luit sa mok. Hansan doon na nga babasi, kano na mong palakatan, kano na isabat. Ako nag-iipan, irita na dahilin. Tawaw, hantan doon na babasi, kung na rin na edita. Ingaton na kasihatan. Do, ingko ako doon rin na hantan doon na babasi ko na palakatan kung na rin sa batam. Amin, amin, na Evia, katawalan. Evia nga, Evia, kiba po utan ko niya, abuli sa pagkano, kaso?
0: Yeah, sining nanonood ah.
1: No kiba na pa yung hudwa nung aso na pala. Way hazo di matinino kim di ito dulu. Sayang ka na ko di ko. No ka di no Ivan. Kuda di Elvia.
0: Oh, sayang ito dulu ka?
1: Ah, sayang ito dulu ka. No kiba na pa yung hudwa nung aso na pala. O zon man ako pupuson tayo nga. Ay mong mo. O kiba na pa yung hudwa aso na pala. Man, isupay ta daw.
0: Iya. Balan ko kasay antok na ta jam ko matalo dati no kya ba pon si ko na dia
1: ba kau tikan ko de gidi ya wel bia si o tuo gumo ko ren kapan ko ka you know manu tu pali da musi ko gidi da pasa dada ton do mundom ko kang ko katawa da na bia de no ko no
0: megan pa no ko no
1: okay
0: iya konsikan ko marita pineros amiti sining manta di Nigel Marudin opus aku dia.

0: Ya, tapi kau mama sa to kami pa di tiap bayan at popular mus pason ng bitis sumusuot kago. Hello, kabisa na nga nato tuwang tapinay.
1: Hello, sayang.
0: Ya, tapinay Adila. Ah. Ba, pelabusan na pason na tapinay.
1: Ba, ito lang
0: din. Ba, tingko da po. Iyan na tingkod, no?
1: Kapagun kong ngapan ko nga siya, pahagya.
0: Iya, pong si ko, no?
1: Pagkapan ko nga siya, bilibili ni Kili, dalagang pong sa mong kalapit, pasanda ang sana, kasi ito ba'y nanak. Ang nag-iay, Fralin Bajal, ang Helen Young, ang nag-iay, Fralin Takinagil, ang nangyong patito, ang nag-iay, Manyagang Cheng, ang Sampulan, ang Diagang, Sir Gimbon, ang nag-i-Janupin, ang Sabo, kami, sa nag-i-Tin Hizan, si Jira Jitani, kami na si Magiga, ang Spira Malis, ang nag-i-Ilin Zinik, kasanda na, nababada yung saan na kasi kaya, mamintakan, sayang.
0: Iya, pansi ko, no?
1: Channel sinding, walit eh.
0: Iya, sinding na nunoda.
1: Tapi balas aku pikir tak ada patut di share sebal.
0: Umbalan ku antar datin dok kyo jam dot aku mata lu.
1: Bahak
0: ya. Ya, pun sikan dia enak no.
1: Ya.
0: Ya, kon sikan ku mari tapi naik Adila am sinding mantadi jai suli nasangan utupus telumis.

0: Ya, temenku bayi nadi jam ko pa dapat na pada ma 2 minit ada tatuang. Pagkikira hara ko pada 8 minit po. Iti timpo pa pala mo sa pason na maya da telepon. Ama kumada kayo dit arahyan at mamason. Maya da telepon nga kakal po hara timpo kyo. Bah, iti pamalawa na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang kapinay.
1: Ya, kapisa na nga natutuwang talaw ko. Talo!
0: Ria, inka na gidya. Bato pinay, plumuso na paso, no?
1: Oh, iyo ho, iti Johnny Lunog.
0: Mm-mm, yeah, to pinay Johnny Lunog. Matar sandakan kyo?
1: No. Po piano ko lang rin yung kubo ni sugut do.
0: Apo, po piano po kopyo. Yeah, tapi na yun yun, yeah.
1: Ah, nakopyan ko na din, lady.
0: Ba, palamusa na paso no, tapi na
1: yun. Ang kapagulo po, kapag anakan.
0: Yeah, po, ang sikaw, no?
1: Kumasya, nando ako, may sayhim guntalib hilod, and watas da kilo, yubog tamparuli, tampulan, konsi ko dit, pasan na tenu, tampinay tampulan. Narango ko na rin. Yung bungandarong, tamparuli, sintom, hilad, sinataw ko tabarudo. sinting sintara, ransangan sungay Manila, Sandakan. Kaliyon, lo, tanum siya. Gamuntamogong, Batu empat ko tamurudo nulihin Johnny tanak ko beti hilag Kuala Lumpur sabin narango ko na pasan ni Tendo di sabin yagang kampung kamadang telepok Peter Madihin Ulu Muanad Baloran Lausam Girang ho di sila Gondilo Magong Masiri Ladat, Thomas, Jelios Dominicaso, oh, dimpak nulhon sila. Mahin Lansumi, Kampung Tiku Ruminding, Bagang Sagi, ila nagi Kampung Ruminding, Rumban Lantason, hilag Kampung Tulung Mantub Watas Kilo. Suwana Gambulo, Kampung Sinansag, Kilo, Watas Kilo, nagite. Tampinay Ronsin, Karangokad, pasan ko Tampinay. Ronsin Tamoy, Kampung Hilad Batu 31, Sandakan, dito. Kapisanangan tako itong dito, na karangongay, kon mato dito ako na nakodok. Nabangat ako na hell lansat ba no? Simnalak ako lansat. Gumo lansat ko. Hopo dagwas din ang wam. Sinapahan ngayon. Linaho ngayon ko. Itong atambalot-tambalot ngayon. Sa nabanga linaho ngayon ko mini pangakanong. Nga, hilaw po kilinik ko ludusun nga. Nga ko nila swab de lansat hindi. Kung si ko tamudit. Tampinay ngayon ng karangodi. Kapisa na nga ang tatuwang. Inako na.
0: Yeah, iriri no?
1: Oh, iriri na.
0: Mapansi ko na dito, Pinay. Yeah, inako no.
1: Yeah, inyagal.
0: Yeah, konsikahan na kumadi sa ditino ni Ijon, Tampinay Johnny Lunog. Amiso ka po ilan, dit na notakaw Tampinay, manta dit Tampinay Johnny Lunog nga, nung rumamot na padited studio nga, kada apo pada kada pulo godo tunida radio nung mada na nurdi haramanan sugut bagal di Johnny Ditino ambah awo manguro iti sining man tadi Barbara Emma boros aginawo.

0: Kau, asa nang ba?
1: Suang toko jam dah toko matalu mai di tira tika selimbahan pada di tira jam ke permiso walu minit ada tu tuang ya antok dah timpu di tira ngamanku pelombusa iti pason maya dat WhatsApp Sabah FM maya di tira ruang komen di tira Facebook Sabah FM apun si kau kumadiam tepinai Matilda Manuit Josie Mindong, Maria Juhan, pisanangan ato tuwang kumado kayo. Konsikahan to kakal, pamukin nga uditi ka sa limbahan ato ko. Iti kapela na sumusot na pinikaw, iti panganjuran at convention integrity tadbir urus. Anti-raswa, teka iti kita, doon na ribu doon na po naman. Manporo anto ko anam ang katuro datulan dot kahapod dititon do na ribu do na paramanam it SICC Kota Kinabalu. Kapisanangan natutuwang ni Kumadia Geoffrey Antang kadariti kapisanangan natutuwang kumatang at ambalo tapinay dit makinangaw diti Sabah FM. Kung sigaw nagi amo agigina kumadya tapinay Maria Juhan nagi iti tapinay Roman Reying amo lihuan kumada kayo di timpo diti po yung karadya antok da timpo diti bisa na nga nga kumaradya po kung sigaw tumamili makinangaw diti kasalimbahan na toko yah ato ba yun dat kumaradya gisom dat awi shift ado kayo. At pwede ko sinding sumusod man tadi Jalim M. Iti Tambolog Tuzuzu. Kaditikan na kinangot ako.

kakonsikhan nga ako mado kayo dito kakalpo makinangaw am tumanod dito ka sa limbahan na toko ontok dat at timpo dito kita pinaykaw kakonsikhan ko madi at pinay teriti gabil kadaw dito ka pisanangan natutuwang umat ayon sa nantambalot ko tabi piwabasan na kadaw dito kapisanangan natutuwang lagi ko madi at pinay Josie Mindong kapisanangan natutuwang taraw ko tulog umat ayon sa nantambalot sa Bob FM tabi piwabasan kadi Joseph kadi Josie di tipon si ko dia Josie Refli Magansap o kapisanangan natutuong nagi dia Refli Jensen Masawat kasalimban Boros Dusun Sabab FM o sanong kopyo kadi tipon si ko dia tepinay Jensen iti sumusut man tadi tepinay Majakong Majuna kapisanangan natutuong tadaw katalu kumatang o tepinay ngay imakinangaw kasalimban Boros Dusun tabi piwabasan hiti matunggong kihara rasam ontok dit a jam ko lima kaditi Angelica Aujik kabisan na nga natutuwang kumadi Angelica Lucy Linda Liduis Ponsiko Lucy Linda Alansan dat Alidas Lidas kasasari kadi Lucy Linda diti iya Alansanan dat Alidas toko kasasari kaya nga terpinay ngayi iti sumusut manta dito pinay Julius Wong kapisa na nga natutuwang kumangay adi Selvista Malukun hindi kumadi Father Johnny, Father Reverend Jeffrey Gumo Father Tony Majiwat iti sumusut manta di koyok men kapisa na nga natutuwang tabi pebasan Pendrongo Radio kadi koyok men diti apon si Kodia tapi naik koyok men yeah iti kambalutan mile mayat dat WhatsApp sabab BFM mogot kambalutan tu na banget lansat yeah iti tapi naik Johnny Lunak ditinok kyo tapi naik yatim konsikan lagi kumadia tapi naik Clarence Wong Mama Son kumadi Julita Margaret Lucy Doyo Jena Takag, Ipol Irik, Kalans Nuridih, Nagi Kumaditi, Nuridih, Kambalutan, Kingaran Egisom.z, Kadi Clarence Diti, Konsikahan, Amo Agigina, Kumadia, Clarence, Ba, Nung Haroho Sinding, Di Jeffrey Gumo, Dila, Tapi Nai Clarence, Ngakaw Ni Kudati, Nukyo, Ngakaw Pagulul, Iti Sinding Man Tadi, matinin yung Kim, pinakyano dito binay Ross Aditino. Sayang ito dulu. Kano kinahyo? Kinoho to ko.

May kakal agarasi kita daw, mga raja karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sarong na po nga, mamanaw, mantan po narangan ko dita kung matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko, bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangyukuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

0: lahan mingkikit winakas lotilik idamin. Makang lotilik koiso, sumbu. Pisakon sumbu, idhivang di augunon, kivatuhon mo bos, do sikap ombak o sumbu, nung sa saw pagiton om pisakon. Isolahan do umivad mantad antakan itinapo, nga putontuon kotulan sanjam.
1: Kotulan sanjam?
0: Oo, nung aw mo maguno do hivang na kumoy dasom sanjam, nga pisakon na po'y sumbu. Nung akwang mantad sanjam, nga pohagos son pangikit. Makang lotilik koduvo. Kaban poposagit. Kada do sasaw pingo kaban o tatangob do kaban popoposagit. Nung magano ko do babalang do idsuang kaban popoposagit nga palanon do tababasi mo'y do aw sasaw magukab do tatangob daw dino. Sasaw pingo kaban o tatangob daw dino kapapahabus do sinogit idsuang om kapapain kavas na hinasu do kaban popoposagit. Kapapain kavas na giti do binagat kalajak do kaban popoposagit no kamoy. Bakang lotilik kotohu. Popoposagit tangus. Patontuan sinagit na popoposagit tangus dahil duwang apadam 4 degree Celsius gisom duwang apadam 6 degree Celsius no po. Aw tagal apindaman sinagit gisom apadam 6 degree Celsius. Kaya kanangko dahil tikid iso degree Celsius ipinatanto dahil makang popoposagit tangus ikotun no po nga miyaga na po na papayngkavas kapamagunan binakas latilik gisom apod piatus. Lati din no, hobi sinibo o sinagit ipinatanto, hobi kinavas ko pamagunan vinakas lotilik. Bakang lotilik kapat. Kili lotilik. Lahan na mingkikit vinakas lotilik, sangyan mo maguno da kili lotilik. Kaysa, patontuan no, da paimpano o kili din no, paghuhuy da pahosuon. Kahasu po ovaig din no, o paswangon no, doid palas. Iti paimtanto no, da kapangingkuang da asasaw mo maguno da kili lotilik. Ha, sangyan da kano tako mungawang da ko pamagunan binakas lotilik, bil lotilik tako nga akuang, balanja tikidbuhan nga akuang om kiva da hobi usin da popion. Isa abal di tabasi, konek?

Kaya ko nang ko, pinaintutun ako tulang tanda hogo, mantad po di taon 1902 upadang tu, masa panuan panamangan hogo. Pagbuhi diti, undang-undang dino, papampay mangingin dapu tanganini tay runcit, ang pinaintabas masa panuan panamangan hogo, 1906 tahu. Sanya na kayong kabas o ginumo mangingin dapu idagang id Malaysia, ang agumo na di kantakan mamusing tay mamadung masa online, pinay magon na kapalintan o kotulan mong mahig mamamaguno, katainan pangindapuan pinagangan elektronik lubangay bop ng dubo, ang manay sukotulan mong mahig mamamaguno sa ibu sisam ngatus sisam ngapadang sisam na manahog pangindapuan online ay sukotulan. Iho, ano ba hisono? Sangyan mo mahila bakang ibhibang sosyal, basaon kapayhan bakang ipinatonda di po po pabahi. Bion no, da apasi o bakang dino ang painfago po. Napusingan tayo na doon na mangingin po masa online? Tumungo, hangkod katainan sa gu mo mamaguna kabansaan MCCC ISO tahu, tu bahu, tu onom, sisam ISO myaduan@mccc.org.my. Kamuntilian pinagangan suang pogun ka politif om kapamagunan iso vahu iso vahu vahu onom vahu iso iaduan.kpdnkk.gov.my. Pisambuvan kaisan nga vi mamamagunaw Malaysia form ka iso tahu tu vahu tu himo onom tahu tu iso. Mama maguna tak bang? Aku mau kawasian dulu.

0: Ay, tumong lobzoming.
1: Nakuha bagoy na kulot. Pasal na may bago di mimiti ko ni.
0: O, Konming. No, bago. Ika man akon ko bo. Iso po boss to ko nga. Awis na ko yun mo boss bo. Tumong lobzoming ti. Mahayt opunso na iti boss to ko.
1: Oo, oh, ino. O, susana kiba kulot. Ina, apa na si Dot ino, mihongot mi sa Savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo manong kisulita bago. Mintong na pa do handphone.
0: Nga, Ming. Kitang ko nga nagyot tinatapa. Apatut po ng kibasan, diho tanak diho, boss to ko, mantadi o nini po. Tanak na paliti nga o sikap kalati. Aba.
1: Nga, pain ko pa nga amo po na ko tau vive na.
0: Panong kibasan na pa yung ziho, boss to ko. Mahayt ko iho, nagiziho di. In kaso nagi kumadi ka manakon ko di pagu. Ming. Kanam ko kalas, boss to ko?
1: Ah!
0: Ingko.
1: Ziyaw di no kulot, boss do to gumo. Nuno, boss na kalas no, itiano ino no, o gumo bago boss no.
0: Ano po titiming?
1: Nako, vudut no po ino.
0: Pakiroon ako yung zimimi daw manantunok. Pengko.
1: Nung imimi, magadi no, kakunzaw, mamay no nagi.
0: Te, nung imimi, kakun ko nga vi.
1: Inkano ba, isaw mo na lifon kyo?

0: Chon.
1: Hi, Esther.
0: Sunguhon ko, no? Nambot ng bahot, no?
1: Sunguhon sa bodeti. Namot mong basak lakas abal.
0: Oh, kabasa zo mikaw ito ning, no?
1: Oh, mikaw, no?
0: Wah, papa, ay, kung naging mong basak lakas abal diti.
1: Mositi, no? O gumukubos yan, iano dot ako sa ngayon mong basa.
0: Taiga, nung izaw na po, gugulang zo mong basak lakas abal. Anangan sa pamintong abal ipo sa Himbon e-television.
1: Mong basak lakas abal, aw mati may gamintong abal e-television, o Esther.
0: Sabab?
1: Sabab, abal ipo sa Himbon e-television, kabasa intangan toko doy timpu pointan tuno po om aw o hit mahik nga nung mambasa toko kalatas abal kabasa toko mambasa dino namot minum it kaday takanon idhamin om kinoy zonon kalalaysan bago kovosyan do kalatas abal iti kabasa do mingguguhi do basaon sundung to kalatas abal libay no kunyab toy ko paguhu dino om ogumu kapayhan ikiguno anu do toko
0: oh abasi ino chon nung ingano po misingung baso di do mambasa kalatas abal iti
1: otopot no Esther hobi ginumabasaon toko, hobi ginumutoyhan om kapayhan i-ano na toko.

Ya, kapi bosian dong sebab kemada dia zu tapi kau ngavi ama kapi bosian dong mungkin ngova gue di tiket sembahan dato kau dong sebab tak dau ke apat kau isok di tiwuhan kau apa dak dubong ibu dubong apa dom onom ida wuhan ka bavago to ko tadau baino daring ko na hansan da vasi tamai mo o suau tamai mo na guvang da onno po ta papa na zan ke Mata binay ngavi ima maso rati ata tangka ngawi timpo diti kapi posian ko made dia zu makatawa dan tu momihi makin ngau lo kasem ban da ko dong sebab diti dari kano momohi seginavo tu mohambus momohi seginavo paguhi ay kata timpo da kangan dia sa balen pagun da jam ko 6 tong 4 minit dong sebab dari kano makin ngau hoso kumado driver lorry ngavi babay no diti kano makin ngau da hoso driver lorry kadi matus Lucas

Ya tapi kong avi hozo no ngo do to ko di mabay na di hozo man tadi Joseph Isip Jamul Mungzat do tinan. Ya tu bezan so do ogugumu to pinay di ti maso dati Mungzat do tinan ni timpo di ti kyo ming kondo kondo do id posay hid hamin potoy kiva nagi minuga muga do id complex support moy ping kondo kondo dadi nombor ko na po ming kondo kondo mama som kinongo do ko sa imba na tako dong sumab diti kapi posyan kumaday di azu dadi kanong pagumuhi sa ginawa to play ko miyampay diti hozo po gigison ko kadi Esther Clement Tubong.

Ya, tapi kung habi ho, so, nung urut ko ni Gita, may mo ginavon ko ka di Winston Sibinil. Dari ka pibas yan, insan pa kumaday di su, dahil nang ba ko na pakatanod, makinangod ako sa imba, natako doon sa Vamditi. O, habi na kumatabi na yung habi, mamasa, makinangod, do, radio, teka, Astro, Bahutu, Aiso, teka, Mazad, RTM, click, patay. May tihambus, Mazad, Facebook, do, Sabah, VFM. Nagi TikTok no Sabah VFM katuhanan kumaday dia su dari saya pun au no isai au pun ko sampu dari TikTok no Sabah VFM bah kada dia su hivai o kaban dia su TikTok human Sabah VFM V good katanod ko na di dagay ako kita ko na di dagay miti hambus dari tiid konti do Sabah VFM. Dari bay na mangkinungot ako daw hazo mantadi mo rin kinjaw miyampay diaw Tuhan. Anamot idvinaon kada tinimungan bili-bili do.

Mamusaw bahayd, paguhoy papapanaw hang, papoy mamang tinan, manugagang, mongimang, monipak, akon kalahan da papakito vinakas. Ganit idtinan o hingos, nga ganit idginavo aw insan o hingos. Dadino, mangumuhig, akon ko, mongingimang.

Tapnay ko nga Vicky Vaditi, duvo kapay hansuang hamin, ino tay mo nagay. O mitya kapay hansuang hamin kapag ho, nambit nagay, mantad di Antonius Jr. Anthony, dumantad kampung Dungkahang Pinampang. Papayho dominidupogun i New Year Angelo Mijol, di jam kompromiso, himong apadong tahuminit dong sadop, di kosadop, tadaw ko tahu nga po ditibuhan ko si Zam laday ho idhamin pungusapan likas mantad no ko yadan iti do manudi papay ho do paganakan tanjiwal paganakan lijawa lonswin o paganakan madani do idnambano po o mainsanan tabinay walis o kinuwangan no gingavi do idsadu o idsamok. Ako pa din ay Hans, ang yan sa konotinan di tangotiyagak New Year Angelo Mijol. Tumandad po, dokay katandi ho, Sontob, Pinoy ho. Moy do, otohinasan ko sa Diyos, susuguto ko. Kapay Hans, so ang hamin kapaguhu, nambit dagay, mantadi Antonius Jr. Anthony, dumantad kampung Dungkahang, Pinampang. Papayho do minirupogun i New Year Angelo Mijol di jam ko permiso himong apadong tahuminit dong sadop di kasadop tadaw katahu katahu nga pod ditibuhan ko si Zam dobuhan ko si Zam doid hamin pangusapan likas mantad no kaya daniti manu di papayho do paganakan tanjiwal paganakan lijawa lonsuin o paganakan madani doid nambano po. O minsan ang tabinay, walis, kinuwa nga naging avi, dahil sa doom, idsamok. Ako pa din ay Hans, ang yan sa konitinan, di itong otiagak, New Year, Angelo, Mijol, tumandad po, dokay katandi ho, Sontob, Pinay ho.

Kapayhan, suang hamin, kumaduvo, teko tovi, na diti nambit agay, manta de Sera George Mokunjil, dumantad kampung Mahandoy, Pinampang. Papayho do minidupagun i Noni, toy Margaret Binti Sibidol, di jam katu himonga pod minit ng sadop di kanyab, tada katahu, katahu nga pod ditibuhan ko si Zam, dadayho id kampung Mahandoy, Pinampang. Mantad no kaya daniti do manu di papayho do sinakagon aki Sibuyun, sinakagon aki Tundakang Bolusun, om sinakagon aki Francis Mokunjil doid na banopo, om minsan ang tabinay, walis om kinuvangan no gingavi doid sadu om id samok. Tuwas ako natinan di itong tiagak noni toy Margaret Binti Sibidol do ontok tadaw suvab tadaw kahimo, koduvo ditibuhan koopod na dayho idhabangan katungagan kampung Kandazon Pinampang nga paghuhi din o viton pahayd doid panambasangan Holy Nativity kampung Tarawi Pinampang da jam ko panamduvo tanga daw. Moy do to hinasan kaso Diyosu sugut ako. Kapayhan suang hamin tovi na diti nambit agay manta di Sera George Mokunjil, dumantad kampung Mahandoy, Pinampang. Papayho do minidupagun i Noni, toy Margaret Binti Sibidol, di jam katu himonga pod minit dong sadop di kanyab tadaw katahu, katahu nga pod adabuhan ko si Zam, dadeho id kampung Mahandoy, Pinampang. Mantad no kaya daniti, do manu di papayho, do sinakagon aki Sibuyun, sinakagon aki Tundakang Bolusun, om sinakagon aki Francis Mokunjil, doid na banopo, om insan ang tabinay, walis, om kinuvangan no gingavi, doid sadu, om id somok. Tuwas ako notinan, di tangatiagak noni, toy Margaret Binti Tudol, do ontok tadaw suvab, tadaw kahimo, koduvo ditibuhan ko opod daday ho igabangan katungagan kampung Kandazon Pinampang nga paghuhi din o viton pahayd doid panambasangan Holy Nativity kampung Tarawi Pinampang da jam ko pramduvo tanga daw. Ingkaka neti duvo ko payhan do swang hamin.

pason ko yadan mantaragay doy Saba VFM kaso himban boss kadazan kumado paganakan in itong kisadan do sanghun ikaw pusan di ho di hansan avakas ginavo tumuguvang timpu ko yadan diti siyo no mantaragay.

Ya, tapi kong afi naman na jam ko tu vahu minit na rin doon sa vablad pagunta ko tumi ang busto ko dahil kasimba na tako rin mohis lagi na po kiva nagi pambuson ko hago do gata da tinuk ya gatang da gata tinuk dari tumi ang busto ng pamiyang pay da go dahil kasimba na tako rin mitya hazaw ang oda tako ginavon mohoing kadi Petrus Martin o misampulong mamay o manali kadi live tay masilus din lim

Yeah, nako joget amyan pay also joget min sampul umamay o manali ka di leaf masilus din lim. Dadi mga tumiyang busto ko, tabi na ikaw nga vi, yung gadi nakabos ko di, makahambus ko o gatang do gata, pinahabos do ko tinanan pamunan gata saba, montok, tadaw baino, tadaw koapat, koiso do buhan koopod, buhan kababago, tadaw di baino, na ikot pinasi, oswal tamay mo, dat, sangabiyan kyo. Mitya gatang do puhut gata no po nga si zam linggit tahu nga padomiso sin sa kilogram puhut gata si zam linggit tahu nga padomiso sin sa kilogram kapingan iaw na ub grade koiso himo linggit tu nga padom tu sin sa kilogram grade kaduvo no po grade kaduwa na po nga 4 linggit vahong nga padam himosin sa kilogram. Gata kapingan ni aw na ub, grade kaiso, himolinggit 2 nga padam 2 sin sa kilogram. Grade kaduwa na po nga 4 linggit vahong nga padam himosin sa kilogram. Dadi kantalan na po nga grade kaiso, himolinggit 4 nga padam si zam sin sa kilogram. Grade kaduwa na po nga 4 linggit himo nga padam vahong sin sa kilogram. Kantalan, grade kaiso, himolinggit 4 nga padom si zam sin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga 4 linggit himo nga padom vaho sin sa kilogram. Sikalap na po nga 1 linggit taho nga padom si zam sin sa kilogram. Sikalap 1 linggit taho nga padom si zam sin sa kilogram. Dadi iti na o gatang na gata ipinabuzo dinotay mo dagay manta diti katinanan pamonan gata saba hogo gata montok tadaw baino. Dari hansan na tahinasan, do to pinay nga vi mamutong na gata, to ahahay na do aniti magadaw, ang paintanto na po o gumu na di dati. Na titimong kyo, bah, kiva dati di may papondok do gata, na titimong do tadaw baino, dari hansan na tahinasan, yazo gatang gata mantok tadaw baino. Bah, baino mo his to call ginafong yan pa di ti hozo manta di James Mojikon, nombo ko do baino.

Kung subong to ko do manginom vaig to kuak do hobi ogumu mantad ko vaig to ngomis. Manginom onam gisom vahugala sangadaw kokonopno nga mozo ino kumakapagatan om kapakyanuan tasosonghun montok mintong kopiarangan o mintamong kailasan tinan. Nga, koy hoko nangku, manginom do vaig to kuak ko hobi mantad kontob ipinunuan nga kapagavit do kubahingkangan kumakailasan toko. Ho hobi no kumahuhun sa tawak iasang sagan do pakalaja do papahabus gin mo vaig itinan. Mantadi no, sundong tu manginom vaig to kuak avasi muntok kailasan toko nga patut do paguhonon nogi o kopyadangan pintatap.

0: Suwaw tamay mo.
1: Ya, yeah, tapi kung kawin tanto na po sa Sabah VFM, kasayimbahan, boss ka dosan, naikot win na si Osuwaw, tamay mo. Bay no, na po nga, naikot na dia timpo da kangan, dia suri ti babasan, kapayhan, kabahan, kiva do himo hoso, kawagu, kiva nagidi nongo na hay dia su, no kain tutun hay, nga, kain tutun wagu da tadaway, no, nga kiva himo hoso diti, man ko, poniso, yun na kauhud, ito ikaw nuhud, di tambahod kalajya, i Dennis Primus. Tadi, tiya hozo kapaguhu. Hozo kapaguhu pa yung tutunan ko kumadya su. Hozo di Felix Motingon. Yay tando izyaw no ko pusan ko. Hozuk om hozo na po nga. Hozuk om itya o ito na po nga. Sinupo di Felix Motingon. Itya hozo na po nga man tadi Tasius Mojilis. Dari kinangat ako, izyaw na kupusan ko kadi Felix Motingon.

Yeah, tapos ko ngavi in haso kapag guho no ngoro ta ko ni may na di haso man ta di Felix Matingon isyaw no kaupusan ko. Nga paguhi na po niya sa pagdo haso ako matabinay di mamasa dati pa pagmanaw da kulita o mahansan do to may mo kananod ko tulanid talunalon kyo tamay mo ko nang ko aniti mintong di tayol kulita di zoo paguhi na mamanaw tapi nga vidi kiva da kulita ako ni paguhi na mamanaw beyond pahid itayol nga vidi zoo nung painvasi po sebab na po nga anangan so do ano ito papayhang di navazaan ko iso daw sandi tikita daw na po nga tamay mo po tandu na po bagya nga sumakay kulita om tulos mamanaw in kano in ini natayhan ko dari kivain santa daw pintod so dati it patatadan kulita dati RTM dari pasi patu kivasa nguhun tambahot inokokito di tayol ko kadaw no ko ya tayol no di hoto susuvay nakanan na idswang nakanan idswang daw akapapaday bunga daw tapi na, nga nakanan na idsahom di tayol idswang daw dari ino kasi po ito kiba na ko kito nakabuhay na ibanang daw na yun na nung out natin na kito da palis-palis nung banihan itangalahan ko itindahan nun dadi yun na mantok otop na ikong ngavi kapasavan mantok dato ko sa ngavian tamoy mo na po daw mintong di kulita dato ko paguhoy daw mamanaw. Dali isa bago kapayhan in nano ko, isa bago kapayhan in nano ko sangyan do minay po pohon di tayol do di kulita ko di do. Iti ano po tayol, iti ano po itan do alignment kamay di, alignment do kulita nga. Amo siti do tikid onong buhan kadaw o kadi dayho la, dayho i aniti kaday i pinamuhisan ko do pinamugantian ko di tayol kulita ko bo tikid onong buhan o mo siti do man ay tanda alignment kamay di dali aw di kanan i tayol di kulita no sangyan do mambilik ko yun no nano ko kapayhan dali ina anangan sa do kapayhan ko matabi na yung avi hobi no tambahot ngavi tondo i give out a kulita to itiano

Mamanaw. Baham tapnin ko nga vitya hazo sumusot kahin tutun do tadaw bay no hazo di Florentius Mojicon inambo do oiton om nagi hazuk do hazo diti nga sinupo di Francis Florentius Mojicon sandi iaitan do papahangad do ginavaku ito na po tiyan na po hozo nga nuhod di Julius Lusa. Sumusut isa pa bago itya hozo manta di Samuel Jolon yaitan na bisuvay lahan ko po si Zon. Hozo kong o ito na po nga sinupo di Samuel Jolon sandi iho na po music daw nga nuhod di Mac Paul Backlin. Dali kinangat ako kapag uho, Florentius Mojicon, papahangad do ginavaku.

Yeah, tapi ko nga vi tumimbos ito ko bago mohi sa ginabaw nga paguhida. Popon ni sudah so. Bitia tapi na nga vi pinapatod te ko pinapabuzo da pason nga video ho basa da WhatsApp da sa Bavi FM ko tawo dan ko ma dia sundung pato da Aisa da papahambos da pason tarawai na nga tamay mo na po do niti papabuzo da pason da iti id WhatsApp da sa Bavi FM. Katahuanan kumaday din. So, tambahot nga vi, may gandhi Helen Yong, i Wilbur, i Florita, Florita Kinajil, i Richard Binginos, i Minya Gansing, i Maliaka Florence Boyjol, i Marius Marudim, i Joseph Patilo, i Red Devil, Kapiwasya Nong Suvab, Alicia Lilim, makikin ng mga video sa Bavi FM. Katawalan ko madaya su to tamay mo na pwede mo na aniti mangovang nago da iti studio ka nagitambahot nga video da Facebook o nagit TikTok da sa Bavi FM. Kanya ito yung bus mamuhi sa ginavo nipi ko na po kadi George Lian auzo mimang kadi LCBUS lojungin kasahimbaan bos kadasan naikot binasi oswaw tamay mo. Copy.